kashanchiyo lungling kaane nga zo lirim sengge nabalengye tsangwa kum se shu taan chirudilek tsambri shu yin. Tirim pitawe nyingi pyoga lungting lirim ka jingsin shu yin. Ne zui taan lirim ka chachintar nyingun jeb ki chazu chiktaan kama nga ne nyi par. Midem web ki midem je gaya taan kilo shikton shibja shibju je midem ka nyi juu de tuyong kama nga chung nge ring sen ngse.